0: bam da pung hak te ku sum to bu si de na ai na hai bu si ya do man di to si
1: eh ita hai na ding si de ne ko ngang di yo chalam ai chalam mage la ru gi bi yo ro ko ai chalam mage ma fun du le ra mage
0: ho chalam mo ai su ne ong te ye nga ki ge ko ga eh ka dum do na yo pak tu ga
2: ta chaw ba eh si Asyik meninggi singkong tu, ayam lebuk iye, isit lusirai dengan tau ni. Aku angsu, tapak acin balik terbudi, isit lusirau dana.
0: Hoi, aisyu lak, papu di ayam lak ning ba. Adik aisyit, tapak acin ba tu ba mana?